0: kung ano man din na Fiji Pita. Sa alam wala kung sa ringo mingori, kung ano niya na marijuana, matin niya na ibuso. Pero niyo kung matin niya na hot stuff, kung ano nila matin niya na marijuana, kung nila matin niya na, kung ni their glue. Ito talibig nga na ituto ni wakasama ni Mona. Ningaw na nga sa helikata na Mona, sinataka-taka ni Mona, kasi sa tutupatang akin naman man. Sa abos ko sa dago, lagway ni Toro na Isele, ubiya tayo kago, isaya li, namuyal matua. Nanumuhi ni Isam sa ala ko, sa ako libi. Yan na kayo, bakang dumumbulaki na, na ibarada ka, tukunin si Mona matin. Nilimbasi ka ng drag, kasi ibura ni ko, elevo na kaya, ako ito ibura-bura ni ko, balita ni ka na matar-taray may, na matin. Na ibarada ka matata. Ina isogosogoloto kina tamatayan dun dua rebelyo taki matata sartua e balbalda digo mantenio balbalda que te saque me vos oseada erro ni colago le voli fijipita le voli marihuana o tombo o besu ya na tipo ro tipo patan
1: tipo na rua na matita
0: ya tumuni angora toga na vitani vitumuni ono mo sabe sano tumuni angora mamma tomale bukona talaga kri toga nela liu sinto daka ninda baka tartaran duwa toga na kala ola indua na kala pat kenta sa baka salata ki maine mo seni kalu
1: sa lendo mutubi kenta na kala
0: ya sa ando niyo ayo manda niyo do vuno ta gona niyo uno vuno ta gona baka tarang ulamba beka si
1: chida
0: na nungu dati siya ka utubi nchiko na mateni iku toro chiko na tobo vi po siya ka kalu e kajima
1: bosu na mateni
0: niko atama na mateni kia idu na kaya dhu niko kia kumuni angona chiko mate vitali kwa ndovu nao vitali kwa taltala vitali kwa selehu niko mateni tiko kwa kwa yeli ono numa ni ingrima indona kwa selehu kitu mposi tiko tuku ni maini ni kemo ni tuku na kwa selehu kwa taltala kwa selehu kwa yeli otukuna otukuna otukuna na konteksi mateni kia kumateni tiko siko parada tiko numu itutubu alotu numu itutubu wabanua se mo tutto mo matento ne sini sempre che qua cavi che non vendo un andrano sa da un ricina da sulle fuori bucanga un buon dico di mate hanno fatto che la rosso lo do cinema io che male menda che la ni qua na drugs la tu me ngona non da vaga tartarato mai na mai sa ci sarà tu na da botale samba di tu me sana gori cina me si vita tale na merken ice me che tanto mo bulla aqui na vaga reba mate ni dari itu ilmu nak kau tu mula saya tu cikgu ah betul ni tu tapi tu kena ni musa tu sangat turun ni lewa awam mati ni sak kori kembali es na lengan lewa tarik buru tu ni kau beli kau bici ni kita sini deal tak kerawa na mati ni
1: tidak sah ya tidak bunga bikin ni nasi mati kau esok bikin ni nato kena mau siapa kita unu baru tak kita tak kapungu ungona ni tu don kita boleh na mitu ndonu ke dengori sikiro bathala na ibo mathala ko tiyo ningo na matini martini tava ko kedin kaza ka tingo na matini na bono li tava kit
0: na kanga nda sanga minga matini
1: iyo
0: na kama bida sanga kina matini mara ni kora ni ko talia kina
1: hindi na sar
0: ni ona sa matini kina indua sa singi ni nomo lo koya sa singi ni o koya ndita sa na bono sanga ndo dabuta sa bisao na bono akado lagu kina sa bisao na iwale wali no na bimali wai sa bisao malta daba sa ko levi na ka kambiu ki na vikenda na tamatendo menda pagatu lewa menda lewa da vaksinita da pagatu lewa tak bilaka puru puru enda tiko kina
1: ngeli bungo ito na taro ito ringe baka bunga ayo manto sana muno lawa ni kina vital no taki ndo buko ma na taro ngo alenka ngurin yu wali obiti na da thabaru ni thakai kira kako me kama ni kina ndar lawa numira lupe enda manta kawar muriti kumai sona taro mda biki na taro Tasa baru ni tak boleh bini. Okey, dok kami ni awak ni tulen ko. Muka muka ni tu cungur. Tuan awak ni muka no boleh bini tulen sih. Enak toso er nak kau. Ada apa? Sama ada pun dalam waktu kini ko. Kena sengi cungur boleh tulen ingat.
0: Rosa, cora. Na iwal ini lagi tu. Oji, kau cik suka mana sama. Muka ni masa musik ni begini tu. Na iwal ini lagi tu ni kuas. Na musa ni kalau melak ngapa tu? Ya na. Kena yang na musa ni kalau buru buru kau buli na musa ni kalau. Sa amin doon. Nung gubosaw sa amin.